0: Ndingosana ekhayo ya hwata. Ndingosana anja exka qiya hwata khana a khana yakho qiyama. Anja ndingosana khana aduka. Ata khwano kungusa ndingosana imcemka.
1: Qiya gwecwa tsara hwata te. Ngise shonga ra hinte ngege a kwata kwa nyimbo kwa yate ti munge miko chaate a kwa te gwa kwa eno ya ata ni tima no chaka ve shonga ra ngi am am te te
2: ngao ji tama chaka ve homtwi
1: no ata no gwa ma do ve nga ma homtwi no na chaka kwa nga ma tawa tawe
0: ha mam gyo ka nga ta ni ko ma ta ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di imcama ata iya khwata khosi ya khwata khohehe kono shumwa khanja hiyo
1: ta kono ndeyo ko matatu ha ncwadi ngizawa khomcu ya khwata ta kono ndeyo ko manga ngiya khoma iya
2: khomcu ya khwata ntitere aci tamati ya ta aci ya ta ngawe a chaka karatau ta ye uci ya tamacha chaka karagang

0: inda to divita awuzala tazit geta awizala ya yivise singhe wato kaumwe gya awuzala tapalo ya yiplinga ba yi ohum kamsung u chibise sik azgya owa owa tapalo ngung ta yinhe wa fesa kaumhum fesa ikla geta tit a anga ngung ta ngung aiktoro sin ngau yang he wa machin machin ayin gulupu wa jekinta ngobese zuma ang daki kalimang kabasigi at kamsing u da tutuwi ang inaatsami ke o turutagin kautawa ngawa chiyilo ke kaning wisi sa ikin ulin ngangka ta kain humgan na kawin e ta ngulupu yi ng itutuwi ke ngayin ang hungulia ya togi kunisam da disinin tiktuwa kabasigi at kamsing u da tutuwi akya ang higdaki giya ngobese zuma kekaihe tutu yang kekum ke derban kuna itu kehani kekum kuida ke laya kum yinghe ke laya cipisi sika ta kamat kai ke iki kekum ibisi sike kum ku ohung sing toga tutu yang hesiki ohung yang kum ngawa cilo dengan kuam ya tani kehani kekum kuida ke ngelupu yi akama donor daka kum tutu yi kesit Afrika ya cuni tani kita tengkang muku ong tisa tuhu mandala ka ong paling ngaba yi ong sing ng yin hege kula kanu hege yang ulu ngang hege kama ngulu hege hing paling ngaba si o ng vetan kaya choni ga ta ngobese zuma ta yi mandala ka ong ka ehe yi ge ke oku diwit kwa tisa tu ke ge hana ge na kam yi ge ta akam sing mchima ka hong mandala ka ong apanga ta yitu tu ya nin gula ti agang ati ki ka ik a u an nga ka wisi sik ya tu hun sin mutu wa ta yim kem ge jam kun ek to rasi wala wa tin nim dro sam kun nim
1: kama aha ko sai sam ne thank you x ka fm ki si kara ha kama ni ha te jaw kara ko akhir bori ya te kom sha bori akhir ko ek ti ye te ti tresu ka te mu ke ke te nam bam bara hom which our hang e aki handles mes da to of ma pretoria ki si ko which our going na kung te maklala ki ya ba tin medike 24 kontra kasi usuhem maklala ama mburonga kaite anki ma jawo ke kara jarowe mu kuri kara jaro in shiri te ma cha jare inta ama kham aki jeri ku kham si ko taku wa karati khama mun gutiko jeri tin tsebena jeri tem akam ai am a kai ka shiki statina ta hono te mona hina ana ya kutako aki kom kwahi ji jeri kai tin am ki 15 kurina am ki kai ta ta hono shebe kuri he ngu kom kai tem nu kai ka kwe a ich notice the press go jeri a do wote matlala amango aha kurina iete jiri ngo jautam departamenten korrektive ngo denste kwena ana aki mangang korrektive centrum siki Bloemfontein ki ana jawa aki kwe sheko she hota jawotem no jiri kwena aki ngi ho tunta kurina she jiri na kwena maskapai si GFRS em ki mborunga rahinam aborishana dikona no tuberishin ten drain 20 ha sika ana aki ahoi him diko mborunga kahi o tehi khoma kanji ko tehi tabu bestrum si o may tuberishin ten 20 am akara ko tako aki ai sikim jere kwe di kun aki chinja hi no jere kwe agwe ko tiko hrot falaim jere osoka aka uim no komisaris a kolektiva ngo deniste de amahoti tabohele sentrem tu darana tam na ko siyoko ngo simungo ta abasisi departamenten aka abasiete a jere unga wa sheha ko khanate manda tam kontra ka aki regering na takno maskapes b sisi stanta aki kom kwatin si gfir se ana ki kontra ka hai anja sinu kai tu ana anja te kutako te jauka dam besa Agyan karata kwe an o da no elf malawu kwe an tun wata ui da an en in te ke tem dam ki tui bedberg o xiu grensis o limpopo o si tkai ta ka besa an a ki suye se nati korano der bandi ki para kuta ko kun wata masina ka gyan karata kwe ya wa an kara tkwere ta dino amaku a hati e ta tun wata kwe an masina si shpatra shoga uwa kwita jo wite dawan tsheshi ka khara huita kai ka inta ha kyang ta tamaram no khwena aki kwa kai tina jaw kam no shesha stama ka anka kana kata kwita ngo han kham bori shikhri we he aha a match and match bevihin kwena di am ja sinta ngo bezi zuma nwa di aki khana mu ti u ka tsheshi u twi twi kyang kara ka te ko ta ko te kung ting hante ko tui tui karatien deisha na dikwe ate ko tui tui ting ngo beza zuma tui tui shderba na kwe an ka ate aki karatingo ngho ji am te kung karatin kwe na am ina anja sinu ngo mungo matinu tui tui he kia inkara ka shikiri te kwa na shiko shikiri te an ka ate kwe miye te si ngin an kwe na ngho e kung ka ate na donar da e ana tui tui gwe yele South Africa mkina ku a gwe regering na utle ina omba pra kwena a mungu ta ku siki ngo a horo ho ti kwe em shwe shana ti kona nungo bezi shwe ti kona na juma si regering na anja mungu ku khana a ku icha un khana uike e iye ti te kwe ku ta ku te mungu ti ntwe tui si kungu ti ke tui tui kia inkara ha ngu kungu kungu shite ku kheri tem Bori tuwe kama tine kama XKFMO takono te khabana shiko te komo gwemu.

0: kucisha na teshi ngandi tikwe ku bandera mu grupo he ngasi kwa tika ta ko ngai kwa akwe tamana nya ko chindi ku chindi kwa ko akha nya ko ku mana khomma te ko tamate ave ta ko nga ko je ngati ni chaisha magwani mancom te mancom ta putu kanqa kwe ata kwa no kurina kwa to ta nge ko ge ko na ku ko nkhwe ya khwe no gwabate gwabate kai ku ta chaisha mancome ncome ncome ta kwa no putu ta ta kya re mana kha tom tom ko mangana kwa ta no te khwe te kwa shi cha mana khomma nka chi kwa te mana a ba nka chi kwa te ta ko nga a ma nga ta ti ha ya kha no mo kwa te khwe te o go ti go ga go tsa nne go mana kire ta ko ti tsoma ko nga ta ha no ti me no te ma thu wa go putu go mana kwa go putu ka go wa go kwa go ta ko ti nga ke ya ta ko ti nga ke ya te no ya kha tsa ba no u ti nga shi kha tsa kha te ti me ko u te kha ko mana ti prane he nga ma khota kha ni ma di kha ma ti e tle wa ta go no nga ti re no ga tsa tswe go mo no ti nge ka nga ta ti koma te ne ya go ithama te ta ti koma ne kai ya ga ti koma te rundu ka ti ya go garate fana ka lomka to sa dam ka ti ya garate makata go wa tla go do ye ti koma te ma ti na ba pa ta ana ja tle do ye ti tle nge tle ti ne nga no tsa ka ti ya go ti ta go no ka mbembe mgo ma go ye go porisa tla ga tlo ma ngata nga ana ja ga do ye tla go ta ta go se ga ma ta ma kwa ta ti ti go ga go tsa nge go ya mana ti ta go ti kha ne ma ti e me putu tse ya ti eng du tsam ko tsam ya ti no rundu ke ti gara na go go re ti ka re na go se ye go ti tsam e re go dirin e no ga tso ya ka te te go go kwa ti me u ka tsa kwa go putu ma ti se eng ya go ti ja go go re na go le go ga go tsa nge ke nge tso ye ka ma ha ke li na kwa te ka ta go thu ga tso ta ti tswae go tswae go go re no ti ka te ke one ka ti tso ra to tsa eng go ngone ti ka la kwa ta a rado tsa ya tiki khala kwa tano diko ya nga je ti a bale ka tena ti fikile lo munthu lo ndi tholile namsanze ti a dubula simbumbulu wo kanjani ye nyani si wona buka namsanze ena fikile apa kamina tena chayeda manje kanjani malungu muna hamba tena wo tena jule fana kalo tena hamba lapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana lapa kalo ndao lo ata ti miya ko ta ko no khere no ma ta ti thu ma ha ya ko ti ya ko giri ko ma ti nge ko ta ko ti ya ko mbambe nge ko ta ko kaya nga ti ya nge ko mbuku shwe ti ya no muma uwat muma uwat ne ti ata tsho ko no janga ta ki tle ya tsa ko ti tle ya tsa ko khere na ko no o tsaka la kwa ti ke mburu to a ko ta ti ya te no kha si ke nya me ke ma o fa ta tiko ta go ne kuke ke tia tsangwa tinga ke tia tsangwa go nga ke tia nge o tswa ka tia ya tara ta tota ke tswara ga dikome ta go tswise uko kwe te kala me a tobe she o sha tsana ga ta go tswise uko group e tia tsangwa 50 na ta tia tsangwa nga ta tia go gate kwa ga no aka en a da mama ke bi si da mama am ge ta cha go tswia go tsomoga tswa yo mka ga tswa dengu ke o mncuma mate tende ta go tsa mtu tlo tlo go e tswi tlo ma tlo go e tsa mtu ma tlo go e tswi tlo ma umshe o go dinyam a tla te ya go o e ma te ya tshirishan ta go no go a tswa ma go a tota a ke go a tswa ma go dan no nam tango tango e ma yori ma ta go no arfer te ta go ma di gam di ta ga tswa te ya tanya ta go no na tota a ke ti te ta go no khane ma ti e tshete e go kwe ya kwa ati de aga ayeti anatati iye gurikari takono gurupu hekle ukwa he takono nye kawa nye kawa kawa tehe kwa tu anawe kawa kawa tehe kwa kaya kleu tine ngako wana yiko tako am ae makleu nukle ngaka kamata kwa tako yukua anta chako matike ma kwa koko kwa irundu he yako cha tako iya kutako unwa ngati ewa tade tako yukle cha hiye unita si unita empera a si empera a kuhe na huku China si China tamu yako kusha tako Kasper kema hakuwe chako kema aha Kasper nese uwe chana kwe nkasi dri nili mkasper kema kai makoye kuchika kuji tako kai am kintaka am gurupu mkoye kwa ka kaito nita ugwaba tia ugwaba tia yaka eno ti taka siyeko siye mwaka si kwaba tamu Rwanda ka hongwe tam kwete we tam khongwe tam ta hin no ga a se na se phu phu pa ta ti hin ga phu pa han ta kwe go a ka tle ka re bana te u tle cha ja ra go tle ka re na go ya no yamu no ho ho kuma iye kutinge mana tete yako chuka nata tete yako tuko watini amjam moka tete yako joro kwe kwa tumburu tete yako joro na kai kai kwa kote yako chopara mka joro kwende tamia kwa kwe na chawa kama kati kwa tamia kwa kai kai pupa ndamu ito kama oro kwa kwe oro kwa ndaka kuma iye yakono ya tete yako tete yako kwe ngeto kwe to kwe to makato kuma gweretini iye am tete inga am tete mduunga kama mu Ata tia mana, iyako agweni kwena, nako tia mungu jeko agweni kwena. Tia gushi yako tia. Kama mamuka te tuye te, achamu, buma kikwae kwe, ngarangi kikwae kwe tamu yako ako, amchamu, kwae kwe kwe tamu amika kima. Tako ngatate tia kakunguta kwe kwe kwe kwe ya kano, kawana, kuku ingeka achamu yaka kakwe. Am ting ahama chee kata wako, ngakikwe karina kwe, kaka mkanta kate kwe tako suwapo tamu ya teha, nga yuka khei. Nem koma koma koko wote no kuhu takuna kuku manu hengo ata hina kote kato hina hino neta kato kaya ra njia iko te di kuhive kaya ra no kaya di kadi yeye ndo hicho mkita ya ndoro njia yako takuna mo no ngati ngati ah kuata kuata kuata kiare Putu tua tenye kwa tenye, no kaya tao na titi kwa tao tao kiare. Ta kaya ya kwa kharu ganita wako naho. Ta kolo titu uta koko mno ngeki. Kwa asi kwa kato kwa guaba kabana titi ya kwa asi kwa kanya guaba kwa kanya tikwere kwa ya kwele kara. Ta kolo ntu kwa mea aa tete ya tete tupe eyete. Nungkama ya chako nguro cha asi kwa otimi aa nguro tie kwa woku. Natami yako no tikara wa isao tate no ni Afrika mate tuyiko ya hii kanima amatia kwenye kwa hini ka Afrika kate ya takono shao gdawa ikwa aka eyako takono eyako no gdeu yobe mangatwa gdeu kate khawana ati chopra mka khawana kanyate no perebete kwa mburutwasi kayate mburutwasi yako tkakate katwa takono mwono tkakara kono khawana atutwa ngatwa kumwa hitwa kyari kariate Takono kutwa khawana ya tiriate no bere shawe kwa mtama shawe gawa ito mashiye kutuate. Ninge tamakia nyako anantima. Ta ata chungshu iti ngama, ti ngaha, ngaha, tseha, ti ngaha, ruanda, ti teko, kungata, ti maangu chamo kwa sarapindu, ti kutu kanavare, ti mabinga, ti makingu iti ngata, ta kati kai kareta nkwena, ninge nukuma, ee iyeko, wina nakwa kuma, ninge nukuma, wina nakwa mota, kai kutu kwa kwa ninge nukuma, Ae mamburuwa diya kwa shee kwenda iya kwa kwa. Takono ngebisha na kwa kumoshi. Oh, hatuesha wana kwa kwa nye nye nye nkreye. Nye nye kwa kreye kwa nye masheko. Takono ma here takono ma taba nye masheti ya tuye hano. Ata tek ekite masheti ngaha. Nye mtu masheti ngaha ninkino. Tia kuhono na kwa kyo. Takono guwaba nye ngundi maa. Tuwa kwa ashi no. Timu wangwe ngamye matowo kwa asete manawe buka makaro tinga hako jekuye kwa buka matowo kasana. Nwa buka ito kasana te jam, chehe jam matowo kasana. Ta ukele na kunu kawana gwaba ni ahi yako kuwa nkikane kwa tota matowo mberewa harako. Tota matowo kasana ko teko ku. Nungam timu wate muma ngalati ngako ngatate maa. Timu wate shi. Chaka matimu wate vee tichanga wate chaka matimu wate vee ngekao kato iye tekema. Beko he, tainu, sasa mwa, kakoma, tainu, sasa mwa, kurikube sasa, kasa nukwa he, tomkato. Karo ngam himki shobeko makteu, tako mngam kamwa, tako mngama kubukubwe, tako mngama ngama tainu, iye tukunga kwe. Ako he, to huwa kwa kutuwa he, tote, nako sasa soka he, to huwa ku, ako he, to huwa ku, tako na, kainiku na kasa nukwa he, kunka, shobeko makteu, Takuma jehuma na wana, nikurikuma natati ya nare, nikurikubea chao titoto mnika kamako khamteko kameke macha nare. Ama keke na kumshama kayate, toro makayate, anako kwa huu, na nge ekwiji ntaka tuuma tini, ushasa mke kakata tini tuuma uee. Mua angua iye teke takuna tasa nako jawa anako. Dikuto kako, dikuto kako, tako no tako, kwa no kwa, tako no tako, kwa no kwa, ta dikuto makalako kwa ito kunga, kwa kwa tako. Anko hati nganu ya jeko te chana ama ana, dara machana, dara ama makarata, tako maha makarata, dara towe. Na tuona kaina kunga, eta ngate makuwa kunu kumka chakunga tena chakabe. Mui mbengi mani eno porisha kwa yako kwa eta tieti yako kwa ekate ma. Nam diagoro kumki nungapo diagoro kuma chakave tima eno guwama tingahe kaya tingahe si. Guwaba kwa kwa tine njahe makito shaa gure makito matoshitora mnuma gure tia kwa kaya kuye ngin eno kawana to kose nate de guwaba kwa kwa itike de guwaba kwa kwa itike. Gwaba mtwa tite hakei, tama gwaba mtkuri matimua kwa ya ngato. Gwaba tuka ti, tiku yehi. Tuna nga aha, tuinta akuna. Tuinje uto aha, si cheka tiku yehi akuye. Nyinge tama tiku yehi kuhana tama gwaba, gwana kwe kuti. Nga gwaba mkumtaya mkini matingi, cha yaate kapirurui. Nuchakawe akwe, mua aha, uwe nge kama kwe, nge kama kwe. Tim kurim kwa na tim tomako jaroko kum tomako tiku mne tinu sino hambe tamati tomako namta mate matiku karako manu matiku wahim kuyo nin etenu ko chan oman tim aho je mua a gwam akwa tim kwa ma cha kwa kwa ko nim khom hamdi shikasha ta kwa no bukam ka to ka kara christian bukam ka nin ga tedi ya kwen kitia ta kare kwa no hambe tedu ye kwa ngua Take a yama and more, you are horror. Taka Yako Capiri, Capiri, Caracuin, and Africa, Mamatea, one name Africa, Kitty to a Guambe, no Homer. Taking Ayae, she never the refuca. Guak, Timu, no, Tinga, that Timotin, Guak, and Natatina, good Tatina, Terrano, to your tidia, ya. Give what did they, Tin and Gurian, Guribe. Sham came over to Norum Tom Tom, I want me. Now Tom Tom here, telling me, I'm going like a tin and you. Takut nak kita mohon ati ku, takut dia aku negara aku picu ngamca mati. Bandera ngano jere muka ini. Takut dia anu mumbe iya tekai takut dia picu mukata aku nu picu ah. Takutin aku nu ni home ya anu bandera kau aku dia kuat. Nama kuala kuat nu kawana ati ya ati nu kanima ti ekom. Kanima mereka mau ingin kuahin yang nyangkri. Kuwa tini ti radio tase ya siya tini kapuka tisi guyati. Ti guyikiri na kune nga radio tase eno tomu weto kwa yako jao owa titi yako kwa ingara ti guyati. Jao owa titi. Aya tomako kama nago ama toka tube. To tomako kuka ati tomako yakare kwa ka. Takono radio tase aya kuyako ngoo kuno. Kiheko matoku mako ti oe. To tomako ake radio tase ki tomako kuka. Takwe ni mkoma to tomako kuka. Takwe ni mkoma ngatati unge wa owa titi ti tuye owa titi. Tahiru ngikati yako, ya nga matimono, anga, chia kati sheta la kukua mato titema. Kavana bandera mtuwa chia mtena kunu, chukwa tini bandera mi, oke, ata kwa ni kumea chia sheta la kumua na taiti ni chaka. Takunu bandera mtuwa kavana chopra macham ya barahanga, eture, takwe. Taku kena kuna aka ndao di mamu ka chia msia tini aka chia msia, amka nuku. Kere no nga atyo para kaya cham ya ninti akobo teno khom enki cham karoko ati khama sharoko keno ngam khoma khama sharoko keno tiki guyeko kaat. Puwa kaye, guaba kaye, khumun kaye kwae ko kweyo. Ara ti jeko tama kwenye tiwe ngeye kwae. Tire mbandera mea kwe kamama. Mshaba tido daku nika na msanse. Unga yeka. Tine timi aaa ti khuwa gobe khome ti di. Tao keno khama sharoko kane khome tiki guye tine ee. Making any day, Iago Kuan come over eye, the humbug, I take my coat over eye, home quare. Then I'm over the manga, why the Hamak Ayaga, Gil Chaka Tak, Chakata, the Hamak Ayaga, Nako Kani, he says, the Hamana, why theatre ye, Tamanu Capiro, Yakochati, a Tuyano, Ata Am, Atikuway, Ata Teg, or Tink Unje, Unway, Kunim Koka. Tarohen, Kua, Matia, no Kuam, Kang, and Tig, the Tak, Ako, Tako, Tiko, Mako, Nemu, Matia, Hatakatin, Nam, Tom, Kang, Edo, Tishavana, Tahuati, Kam, Kam, then at the U Havana, Takoma, Gurim, Dom, Domitina, U, Ganditakum, Atamiako, Oh, Atamanayan Cray, Tame, Mataba, Amatia, Hatia, Heri, Nataya, Hakan, Tangi, Tichau, Kanakomiashi, Taya Tuka, Utim, Dom, Chakomsha, U Tachakoma, Gurim. Kuridim dom ati changa kahangora ko hambere kwa tete awa tikele tete.
1: Kachele ukatenga tema tu tiri tuko katibu ngumata kana kwa tini mpratfan tini ngumduro pengo akimbeli kuno kana kama tete ukana tini nguna ukwenzi ere kwa iye tini na kuzeti klamka tini ngakuwe kristi makana kumoka tini nanda tini na kuzeti ukana kaya kihambi ngakuwe kuyu kwa tayari kwa kwa tete ukatenga tini tanga iyo kutini kuno tini
0: na atamu atika mashasha. Drama, taika, tomate, taquete. Kunta kon am kiti juam. Kan kongotim. No a chakabe timun tiuka chakate. Sasa kuhe. Sasa kuhe a kuwa oka dihan oka kwekoti. No te kute. Mo timuate mosika no. Te ngomate sasa matakote. Te takote sasa ngomate no ngantana. Mo no kanakate ngantakona. No te kate kate. Ngantana ka kono achero kono nga. Achero kono changa ha. Hem kam di jeho. Hem kam di jeho. Chakana kwa sasa matang. Jwa ma chakunga. Takona jwa he kaya kono. Chaka te kano hem kama jeho. Te takote kikaro kungwe nui. Kewe kungwe. Na hudi te kante sasa. Huyo akua m. Sitora heka ango kama kungwe kukako. Iete dinungo te mohote. Am kuri mati nga hama. Sitora mateta kuwa mki. Teki teta we. Nungi ma. Yako te. Sheko sasa mate ngoma ngoma ka. Juama. Te gana kono kweno am juama. Te kunguka tuaniki. Tunta akuna. Timo wate. Tiko mate. Tamatiko yete we. Aki teki jeko te. Ta kono kam jeko mate ngibisa na kono mo. Anga ki timo wate. No ti ukawe tunga te kwa. Te ki tingi kuwa ta timo wate. Te naudi ya kwa tunga te. Now, dear Sasa, take down the Aqua, who you kuwa moka, kuoko, kako, kuzaru, can mean your moon, be jacuace, jack down a taco, get out at your tattoo. Me, the way, no taco, she had dark our take out at your tattoo. Carrying now, we're going on, be Sasa on a car, and that dark, I said it, I take it, say, no, my com, chill, what did your rock or quash, said it, but say, take it in your hot one. No, now, could you chill, my dead, com, my dead, I could get out of it. Sasa manuma kuta no takum kui makata kuteta akuri. Nungeki ni twandi ya kata sasa manabe changu matema. Tako no chaka atebe ngachi. Sasa mrikero kane heka. Make ma chakana kone juama na kone hecha papa ti ake. Te. Akwa ti ata mongote. Ino tingurie tere tingurie tewe. Te hiye te ahe karo teki. Teki ti hifo utu kai kunga.
2: Okay, I'm going to go to the next one.

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam keng hum wami first among gombo. How tin ye polisa dan watu we get a get in agdanun keng lok o ya hin ake guji goke Alexandra keonus perkuna eke treklaim. Polisa an yon teke jito ya kyang un tas ke trakuya ke ke he no skew get in ha keng la eke kunisa kwa he stola yang he. Ku agiyar tuan ayi hale he wajud tuging ke kemang orang gizi gigiang ulun kang ayi stola si gigi ku gok kabim polis ekang ku anak aw Brenda Murdili an yang dake ya e he si ke on last ni tu kali kesing hei mom ju ta kule yang he kau tu mis ke gugin am gugin lak ya ta polisa ngalimang ka ngite ni ge ta pala pala kama kwe muku o hung hanei kwa sa ke ka ehe tui tui ste ni giat agan ke yi ehe kula kanu ke tamang ori genji ta gya ngulun ka ng ka is gya kala tu kwa ka ste ni ati a tui tui angi ka ng de isi ni ngati kwa na akam ge kuke gya tui tui ya chuan ka tisa tu mandala ka ong yi hewa ngulun ka ng ka wii ye pelin lawa ye ong sing chima kang ngong to ga en ke veta yang he wa kamang lu ngi ka kamang lu ngi ka wa sin sing tu kama khwe kam ta ulin police commissary sing kan te belo musikili ana kan ku ida ke ya ko honor tin dyar ta kha aga tu tu hin ha kam ta ka wa sigi a kam sing u police ku gi ka panga khama khwe kwa he honotin yeni tui tui tulukin hotuam ya an ngdaki polisa tani ka ngi gita apla pla khama khwe ta kalukri chike gya konisa ke kama chochi gri hi ahani kwa sam ta ngau yang he wa machin mach ngulupu wa jekin ta ngobese zuma na kam gita kwa kanghaya daki yi tani gita atu muku ohong kanda vegan iya chuan ng tui tui yi ngola ten agang ati ki ka hengul mandala ka ohong ka wisi siki gya gulit ka sin ngutuwa mandala ka ohong asing hen ngutuwa ta ngulin aka polisa komisari si poleng dipane an ngundaki ku kagang he wa brehadiri Rachel Majeng kachitka gita ahana kanku ngau ke yin he ku a otoma inawaki mafuki inawaki yin dene ku a panga ngawa lak au hum he wa polisa viko mpanga ka au taki yi waji tkwe yi he topli ngawi ku gya polisa ka vikuwa mam ma jeng ta singoda ke otkaya ke ka ihe polisa viko mpanga ka au hum ayi sobisa ngawan laike o ke viko mototoro ku giga panga u sike wana ngawa keng lam ta iya kawa sige akam sing u teng la iya tia tia sige ta akam singa ya ke polisa tenderi yang he watu notin akantu nakamali yuni e ke hana matskapi medike 24 ya madlanga kumisin ik dan nga zik tige hana ya khate ya ta ke ya ku age ka ngawang yakiwa lok om itene wa chu jinga wa fusi musiket matlala tatene ku ke wana khasking jang ku ke kamayam majeng le mang ku ke amata ki mali ta matlala ki khawa ya ta ka ke wa mali ngo fiele ya ke yogi sing police attender ya pringa ba ya o hun hana ya tangulin ka police tan ku hana ka o atlena mate yedan ne de chief system gita akam sing korasi ta lok o ya hewa vusi musike de matlala ta yi je yin hege atacha gen la ya ke hana vi koma ke multiple uni mali medike feeling to nakan aya la no subisa ya hewa thoma ina waki mafuki wam ta chibisi ka geta a dai u ki ka ing kwezi siga kalatu kwa kaitam ka ngi hofu angkwa kamsung u viko mangkagang lam ke Pretoria agdigihe ahane kang kuim matlala ta viki ngag dang ke kang yagin ngayang lang ging yang isku kihana wa ya ewa toma ina waki mafuki ina waki malik ngag chau jawa ngagi ka ngayang amak egi ka stiku ngang hung hana ya ke statu yakit ang ngawag dang tak aang ka hofu kang ngagi ka ngayang ngagi ngungam statu hene waki yin hegi ya gulit ayagi ang lang ke kumak e hung ya kastigo yang he watu ya 15 ni si ong hana yang kwa ya sewa si a ketam ta kawahi landro si Enasius Dupriye ahana ya kangkui ki kastigo ya si ahana matlala kagitan heda ki kum ya aha ki drongo ya u an ngam kaya mga itam kong hong ektora si masige wala watu alfum dirasam kong ngayim
1: Samatina kutawsa is khamene tenki ekska FM kisesi karahwan tahwana te tin iri bori e komsa bori tin iri kwe tiye te ti tresel kate mwana tin bamba kati kien kwe khama am Khautin si u polisya na nyama khata kya te anka kuri kwe uke si u ika ya ko ka ko koma Alexander ki yonas brakhe o Kau kongti maa polisya na ngati ngima aki kongti Kau kusi aki te tin si gini stora nga o siki kau kwe nga te tin ka ngkwe di stora a ti kuk om kongti Polisya ka ka te kwe a Brenda Moridili ngati yete o tin kwe a aki khana gwanam ka mung anatawe Nukaro aki a kuri kwe a ata hinyi tin tema gwanam ka hoi tabe kham Polisya na aki nyama kata kya te aki tui tui si Askis polisya na aka nyama kata abasi yete aki tui tui am Tiye di anye kung te e omba para kwenki tui tui te em Nu iyo kata gwana mkaha yete ako he kwe ta hanta Anakara tiya di kwe wika e yela mkite tui tui ti Rekhiring na aki khana onashoka an karating khana te magwe mute tui katam Kanipa an aki National Police Commissaris Anija Tebelo Mwachikili an kate Honatien dertaka tui tui ji anja wikan em kate Tino honartien in jikia inkara kungati Ama an kate polisya na Awasi yete anka ke hoji anke sinkame e jikinsha na tenungu khana te mata Aha a march and march bevihe nkwana di am Jacinta nko Betty Juma wikan e an karatin se khana Kwe te nge vye keke khana anja sinu tui tui tutu rekhirang na khana Kwa te kwa hai anja mungu ko teke tam Tau National Police Commissaris Karakloe Jaro Taha kwe a puling dimpane a ka te ka huku he ni prekhedire di Russell Majin ni mhe siu he tau te si kuri kara jau a ja jau teno iye te cha huo mai gube ta no polisya na khana ata abasi ye te ke hem kuri kara jau te ma khana ka huro hutam Majin iye te a hui te nga ta Kaikaiku, borong kata siku tiku muhuku Ayaba anti, polisi na kontra kainya Tipe wanakin akan 20 milyun Sa sisiri kwe maskapai si Merike Firin 20 siki kain siki tin om Ahe, mantla kumisi kuna ang siki kaikai tinki Yago syura mana ting Kaka jarot areng kahe busi Kati matlalam se dati yu ama Aki kasi o siri karahing kahe am Manjeng Oye te siri ji matlala kasiki an kwaanhi ji an anja sinu. Nikteha amja ama kontra kako ji an anja wosha kwana kasiri a karaywe an etem. National Police Uka an kuye maate kwe Atlanti maate anko jete an tasura maate. Boris Khiri uhem kontra ka aki busi mkat matlala mhe aki ke kwa mutetu ananja tema na kukuye matin ka kaitina ang karati smelti milyun saisi siri a medike firin tuenda ka siki kasa na hitam nung e handelsmes dat juo from Pretoria kumki kuchawa kasa na gwe matlala nga ingye tinwe keki mboronga tasigo tiko munti au kujite tinji jawu am ke inkara jawari tatiwe kolina jawu tetam Nung kumak ayeng aki te tetesa na ti Jista tina ka te jiri siwa mungu tiku ngu tebek ayi tebek ayi tiku hen Nung kai kaisi ki aki tetesa na ti kuma kai he anja shi nungo te ti anji ki esi jere ya fai fin kuri amborunga kai te kwe akung takana shiabe kum kai yetem nung kai ka kwe anki ignatis de pres jere ya edo te anha en matla lango ak di kuri jere uka shiye ko ngo shi te te ngo kai kujiklu ya ham bori shi atahuano 12 rikwe eyo huan 12 rikwe kamhe kam takana te 12 rikwe bori ya em shiye ko shite kumu gante itim.

Freddy janete tiyacuya mako anga ti lifleng kom na meitu tan kreska tsama temuno tinek amako 13 minute zengi kara khwara do 7 o ni ge fm kenu timbambara khawatem xka fm tiko na khana radio zia koma na ti khwata von staran ki cece tena ti kristina soti to se te ai kwa te nge programe te anga te gau ko te se ko yams na kwa ham ngo se ko khiri sa hiye i Afrik ama de kwan i Afrika ka sun de tamit programe a tams ka sa listi zek to se ta darana kai ko to ti i Af der ta ka se ko khiri ya go no i Af der ta ki yama ko programe te anga te jurnal tamit te to se ko khiri ya go to Afrikan buriye te se ko tekro ko mago no pori sungoro iki vatisan mutu yeta mit programa tamska kuro ko ya tamska diseta to darana kaigo kuro programa bori ko hosite anga kota te radio si aninza surya te venu nge ato ka surya tan atamska te mudete anga kwa go toti se ko khiria go e yen ire ama de kwa ha tamska to se ko hutan am tsonsa tse kam te mu te kwa ngwe ma ya ro hwata kone te anga te di erste yulim wangwe matemu kanu siwa kankwe makuri tuanda kisese ni tuanda haikim nukun satseka temu adukwa tamanu te kama te kriunisa et ava heti yuli nkwe matemu tia kutana takwa kha te kama te kwane komate ngayi tamang aate kha ngakwana iki kihetsa mge ate kwarakunga ditante hita te hosite o karadze tate kwane hem nukamzi te anka te kriunisa et ava nukava and data kununu data kunga aiko zwanga ziti temu ngakwana ikite uanza kehetsa mting o kratseta ti kwane temu kanu ya kokuria ka uta orogatinu avasi uta okite mute ya gwate no temu kanise ayo sa tsavarta manu tsui khanto ema asika e ya gwata o gestesi temu ngo tsavankwe te kingie go sa tamanu azde kehetsa mkuingi te aiko kwa kgozi te kunya ta tin saisi ya ham te kunziki ngakwana ki ike temu temu wativé mara kehetsa mteu anza te avasi gate tati ate komate kwam tsono zitin zwanga zitin tsono tsono etin tsamziki ngakwana ki te o gradzie tati keheka te kunwate ke ai zwanga te tin tamanu temu te o gradzie tati temu nwe ga ko zin programa se ko yams na kwa ha tsamziki kai ko zukunwa ko ka ko di anyanzam resondit anza tama temu raka ko ha kai ko zi ga ko di khom a ga ko di zau am tia go se go di anza te kai go ta te programme nne se go yams na go ta hango se go khirisa hiem ya ofriet amate kwa gama.

Unertensive oni ga FMK mama master tate tiyancamsika nqona tsane tiyaciya mako akatim nuqesika camhe yavhek amako 7 der tahmanite zenge krahwa programete akati journal tamete nse ko yamsna khata ham ngo sie ko khirisa hie 12 rek amate kwatio boriete se ko tekro kom sahine borisun goroiki programete akate vadisan mutpeta miete akamske mukotise datu darana aigo todisia ko khiria go yen iriek amate ko akamska todisia ko hutan ancom sese ka tre kuzite khara ha khasonde tamit program kinte klasna tu do ka te malaria ta tsite zwanga su anzano nxa ma kuzikite mute koma ha ngo zwanga enta ikrate utrak amzike ya konunkonta ikrate ngo qeuse ntati kone ngo zwanga ete ansi Hasu temo de qua, teu resounded aneti atemu, sino tunis at tunis at zero carco, quana ze hasu aneti, as de tetre hantecoman, quana kitsoku, and noda han chose damated zao catati, a tunus gatemu, tecum sahi, the clams gate dara, the clams gamia te malaria a, tunis atemu tea and of malaria temo to hanka o catecum with the clams key, take a head clam chose, it zao carahuntecum tati. Mia te pelle kwezi vente mo sunga kwezi tinzi te zao kara konte kong tati Tazi kai kwezi di do di te kre kre hante ko maha programe Kheson di tamir ziki nye programe yurnal tamir te se koyam sina kwa ha kam ziki Kai kwezi kong wako te mo kra kha di anyanza sirim Nasa di anyanza kai kwa te mo te kai kwa tati programe se koyam sina kwa ta ha No temu kanu pei vie keng he kana kwata ha kamziki te nyako anta ting kamzika ha te usirezu u te zao kagu ezi kone ke he kam kai kuziki te anka kwa ko hitio te aiki bakuro teng he ete ngom te usirezi nko kumwangu ezi te usirezi te zao kagu ezi no te kweun sa tse ha kawa gu te usirezi te zao kagu ezi ni mako he te ki eya gutam Ta ti ya kuzite mu te kai ku ta ti programe nge se ko yam sna kwata ha yurnal ta mi te ko ne ha sundit anza ta ma ha raka ko kai ku nge programe yurnal ta mi te se ko yam sna kwata ha siki to ti si ko khiri sa hinge ai si ka te mu ka no ina ntonda ha mani te se e ya kwa ham to a fria ka ma de kwa nga ka tu radio ze kwa nam ka huner ten si e ben o ni ha fm ki te hore ka te to programe se ko khiri ya ko e ka yen iriek amate kwa ham

0: Hola, wa 12KXKFM yang he ahana mo ding wa mi fresto mo ngumum. Dia a ta vi koma ngohana kang he wa dina pule ke minister yang he wa matskapla kung work on wikling wa yutu gi kang amam. Pule hati gi ta a ujali. Sisi tolasin yang musi ka ke kon ye chon si ko kha vi ko ma ka in le ya wa tho ma in wa ke ma fo ke na wa ke ble wa vi ko ma ko tro ka pangam pu le ka ke wa tu zin der tini ta cabinet is ke kha ya ke kai he open bar be sker mer ke han ya ke la ki fi se ke gi ge tin ka jan he ke kham sung ke ya to gi ya tro ka panga ke ke ke wa ministry ya he wa komunikasi wam dia an ek kan ku ya na ka o yan de virus ang nanti kikai ka kwan kwa President Cyril Ramaphosa ta kawisi si kang hi ANC ngayti ding li ha ye atu ka gitong aha takto wa kitwa krisi ng gama sit Afrika ngayya chwang ki kawisi si kang hi gihi atu sinuto wa tayim madlanga kumisi tanin gagi taku kitamsa madlanga kumisi tene gge da ku khamsa da ke ya he sik yo kha he wa lang i intelligence ma won ha kan virus kan ka wasi ki a khamsing u ka te ya kin hu ta ngali man tani sike hana ke chikan he ke ong hu yam kan ta sike ai ku yang ai kam ka kumisi ai dan nga sik go gi o ke hana ya khatia ta ngalimang chimsikan sikik khong agdan atiki ka kei ngman kuin iso na kham ke hotin khuna ke uns bere khuna sikik tha yam kan aya akta kroi hi ge akham sim u yan hola sin tuwa ya hiwa zube kan ta komisi ing akta kro ina ke komisari si ya ke lanya ya ti khoya ge an akta yang laki sip telikona yu ohung gising okwe ngawa doktor lo ngiyo mwone klepling ngawa yu ohung sing ya igaki yang manikwam ta ofangkwa wuzula chibisi si kaku kamsung kwa ngutuwa ki vikwa mahofu ke pretoria kuna kukubi ngunga manasikiti ngawa kanga ke mgosok o vusi musi ket matlala ke thout ya 12 kastiko si ohm hanayam Landros Ignatius Duprie ta statu inawa ki yingi ge he agurita ya kyan hula mana ya ngi kitin anga wadjan ng thout akhan ya chon si ohm ya wana kastiko si togin amam matlala vigi ngay tangkitong takin ng ya nang wisi si yang he sekuin tahu yang ne watoma ya cigi mau fuki malik agak awa tak amat e ya gede orang awa statu ke ngun eng hulang musa besar singha mut alia ya kastikom tang hulang sige ahana ya awa tu nutin akan tu nak malin akan malik ke polis atendri yang ne sige hana matskapi hewa medike 24 ke chwane district ya gini kunam matlala jitko inhe gehe atakaya teni nga ta ya kawasiki atkamsung u ke ya kastiko ya ngesige ahana ya ikita aplapla anga yam ikulosi spanyang ayi ministeri ke cho gini kuna angontake this is thwa ke ko ke ngwa tang ke kang ke ka is ge kham sung ko ka ke kam yang he thoda ku khu khama khu ya gani ka gwi chi ke ye ministry he wa cho wi a kham sung ko ka wi si se ta kam yang he thoda ku khu khama khu ke ngwi yang he wa uni ke 2015 international ning le kang ku khu ya ji thoda ni ku ye ka ta temperature ng kinwa tang ke kong ka sik a kham sing u ki kham fai fin ya chang ka thu de khu khama khu de tong fier ta khala de celsius ta ka e spanya e vitens ka pu ka ong gya kham sung ko ka ki temperature ya 3.2 khala de ya thu da khu tang khama khu ta spanya a yi manak ong gita kham sung u da gi ka wa ngi yang he wa yuni yang he thu da ki khu khama khu ga wa si gi a kham sung u gi khang ho chi gi ang go chin ju kwa ta kakung recordim ta yin he kwa kham sing u nang mani ngo chin ji agi ta ang da ki uni ta hono tin fevin sis ta kha recordi ke maximum ya temperature hm ke blewan sku a kham sing wa ka wisi sis ge da gin ya kwa he hono tin fevin fier ta kha recordin ya temperature ke uni ka ke wa ta ka wisi ge a kham sing u ka tu da kwi na khama khu ki temperature ki chau khama khu ya gani ka ka wasi ki a kham sing wa ka ki blewa ya ne chibis ku a gi ka kham sing om ka im bitam kon hum to rasi ma si ki wala wa yin ma sam kon hum ka khon thali m
1: tsama 12 go ta sa is community x ka fm ki si kra ho tsama 12 ri bori ta ho no te kom sa na bori 12 ri ko e ti ti ti tresu ka temum dia a tanka kushi dina pule su minister maskapla ka on bakling di karashate pule chinjate anki sisi to lachi takti te anyam uing kurisi usiki ka ho itin jawo ki an kara jawo ya yo pule twer senten dertin cabinet isiki anki ka ho hin ta open bara baskar maram borong kata si ku ta ko mung te te atam skam minister komunikasi kara jaro ku te te tin dia a suka akuye mate ku a yan developers mate e te president ma sarala ramaphosa anja sino anc e siki da ko ji ko ji tui ji anja sino kete ka te na ko kan karati ya south africa kuna ama e te be ta kiri an awo te ta maham matlang ka ang kuna ya ko kumata ki akoi tin kanipa o a mes that intelligence is the forage kan guanam kaha anja sino thung ta no aki kahe te ting engo ya ko ta ko kai ka at na dik ai ki nge te ko ngo ya te masupi ta ta ma kai swin ye huita ya ba tin shonda kan e hten ki Johannesburg o te kai yugum kan a ka tim te to ne je te mona ko ta ko e ma te ko a jabir kan ang ko na di forshetter a ta no ko masara si akati ngo khwena a ya ko spatra ki darana ko ta ko ngo ya te mu ta na ko doctors in se ta kai ku tam no a ka ta kha a ki ama si ngo a khwe ngo ya kai ku ta ti a ka ro khwen se tam darana ko spatra ki ko thung kha tam handles miss that the wolf ma pretoria ki ya a ka ra ta kontrak a ki khas nahi a busi muzikat matlalam ki 12 khas nahi kama ki 12 kurina ye ti jeri ama je ku ta ku te tam kai ka ku a ignatis depresi stati anija ta khono a ki ku angla ye ti am ta ya a kara tango aha kuri he wo ama jeri ki state ku hu kai matlala ngie ti vi ki siki a kara ti a ki u ku jite tin ji ki sire ma cha ji kara ni jao ke kara jao kara hi jaro jao jaro hi we tam khan khan shan ji a ki te shan ti jeri ku siki ku ku ma kai tam no national na khu ho ku u ku na ana stati manis ja ya ku ta ku hanu he em te te ma shupi tam u ku ji ji ya ba ti ni 220 million sai si sire si kontraka khas ran si o police na o maskapai si om med ke 24 chane district ke kwe kim matlala ma te mona ko ku e ma te kwe a ki a ka te khana kai e anja sinum si ku ta ku oste a ka ku kha ta a ki mutte tu khana am e bore si khare o ham Spanya si di ministry spatra di a ka di kana kara tia desen di o ku ngie tingloem ki o di no kan kara iete chuchu tin nge si ministry mi di kana kan kara chuchu he tie tin o tama ka tie tin akuri unit veres asis kan kara tsabana tin nong o tietin unit duration 15 ki antaram aba ngengye tingwem ki 5 eri khatam no 4 tahra de celsius ke sesi yogatam nge situation di kona ni spania si u ngong guruk amu kona miyete aba ngeng 3.2 grade si anja sino khawana kha nge khatin ba ka shi kunja o hem spania si di kam ka di ang a unit ngwem ki record di anka si yete an no anka kuji ti unit 1956 tahra Yunim ki record ti he si yetim no aka guruk am nga okhena aka ti so matin fa fa ha ni record ti he yunim hem si ki si yetim ta kono 20 ha yete a cham nge nge tin kuri si si o ata ha 20 ha kam wana mu tin si yetim bori ku he cham x ka fm ki yene cham ta kono khundam ku testi habana komo gwem.

sieben o nire efem kinki ate ti hogun te ko ma gubeno dise khan ai ki nita no ha kore ta te ko ne ehe te mu se ha ku kara ti ta ma no ha ko ma go mi te te mu no mo re ha kore o ta ti ach in nire ki ben open view ki se to be sieve ki ha kore te tsam ha ko ma go ko ne nge te mu nyam ka FIFA World Cup o ki te u tsam dam sa ka te ke ke te ko ma te his na te hozi tang si ka sing is de tamano an si te mo te e tse ke di tsam ka te mo te e wo ko bori di tse ko zi bora di anyanzam ta FIFA World Cup te mo gwanam ka ha hin se South Africa te mo tswa ti ve taman ke he tsam te u aninza e te ke kre ko te u SABC TF canal zi kite te ho de tsam ka te mo te mo wa go nte a go nta e kra ho zi ha rita ko ne gwanam ka u kurita ma te mo ha toti kuri o tsamse ka te sia ko mo go mae ga se we o ro go te mo ga se musika ona na go kopie go kung go ta tim ta anti tenzi program ki te ke ke rente kom ta ti radio nerten 7 o ni ga fm ki kuro program en se ko yam sna kwa ta ha mi a ting bori go go zingo te a ka ko ta ti mara radio si anza te mo bori go go zing te wo te kwa te te an ka kwa go nwe kone kinge ato ka te ten studio si ka kwenye kuka te o tre kurandira ten ka ako kuro programe nwe se ko yamsa na kwa ta ha siya kwa kheri sa hiye yen iriek ama te kwa kham atkams ka tori siya kwa kho tam

Tasca ca metem un 12 ca amaco 42 minute zengi ca rahwa radio merten 7 o ni re fm ki programme ni kwa namka pro ke ti se tato dara na kare ka te an ka te bori ko khuzingo te an ka ko ta tim bori ko khuzingi eto ka sure tan hiya ko studio si ka kwen ko ka ki o tse ko na te an ka ta ti gro programme ni se ko yam sna khata ni e si ka tswa ga menitezi e ya khwango se ko khirisa hi en ire ka amade kwa tsams ka tot se ko hota tsana ke ga kom sa ya va te o vumbamba bori te ga an ka sa ya va te tswa ko kuri na ta kuri bori te ga an ka sa ya va te tano ro a programme ni se ko yam sna khata hango se ko khirisa hi en ire ka amade kwa khanya ko tsuru na hotin ko ran grupo se plata nde no akwa ko se te mongo kompetisi e apinten ka tesna ko september en kromki deal ni mna te nga kona ki te koro ta ti te nga mkore ngrupu zi tinu nge atu te te koro na iwe te tin tan te koro ta ti kone he te muka no kore sena hike tin ofu kwa sena hike ha tin le ni koro o kwe to ti o kriste singwe mka te mwusi ya ko kiaun sena go nga kona ki te mu ngu zi kwa unsa tse ka hongi a te muka den platform ten ki sena tin kore ngrupu zi temo komiti se deal ni mna tin te koro ta ti nge hangam kore ngrupu e ati nga koro na hivenu ta anzi te hiyako uru na kube ta te program ki boriko hozi te anka kuta ti boriko program se ko nge nyams na kwa ta ha ngo siya ko khirisa hiye yen ire amati kwa ham atams ka todi siya ko khotam

Walawa yini ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresto mangumbu. Dia a President Cyril Ramaphosa tei ke te hana ke la ke ka ing halaman ka wisi ka he wa ANC chi ding le kha ega yang a he kwa gi ka tro ka khumsing u chi tro ka sing thama South Africa ka kutu wa tsi ka wisi ke pleng wa wanam partei ke okudibia chalo nguhana dina pule ke monastery yang he wa matskap lego nvakal ngwa ke Ramaphosa ya cabinet chinji jega ke om pule khati tsige ta anjili sisi tolasi ya ikra ke kon ya chon sigyo kha ke chalo ke ngla ya uthoma ene bukima fuki wa blewa Viko mototrugi ga panga pule taya mone tae tu disindertinim kabineti ke utkaya ke kai he open bare beskermer ke wana ngokeng pula yang he a wavi ko mototrugi ga panga ke kai he ministry yang he wa komunikasi wa tene ke panga dia akang uya na kau yang the village ang ngonte ke hi togi ga ang ama jinji ga ta pule yang kumana ka ngi to ang ama ta police ang halaman ko ko bin ka ngeng ya ta ki no ki police avi ko ma ta si ge ta ku ki wa yi ken la ya he wa medicate 24 aya police attendre wa ki brahadir rachel ma jing ta kanili ka ng ki lo su bisan nga wa ya ki police a nga wa ng si ge o khayam ya kanini ka ng disciplina ke ngus besan ngawa ya sigi tagi wana ke la yang he wa ya tia tia ene wa ki vi ko mo totro gi ka panga ka ngi ka ya ku gi gi ka ngawa matala ta ya e he wa ngorin ka police commissar si ka ngi ni ka ngi jeli chalo ng pulin dimpani an ta ki en ho kha ka ng gi ta hana u ka ku ga ngau ke yin he thoma ene mo ke mo fo gi tne gi atin a ga ng etene kwa panga ngawa yin hewan tulwa ka ahun ke blisa vi kwa mai gya panga kawachige si kwa gye ka ngang alika kwa sing ta yi sa hana ka stiko madlanga kumisi gye ta kuke kamsa a ta ki ulang ay intelligensi ngawan hakang feroz kan tani kale yang ngunung kwa jala ka jala kama kuhim ta singing like ngum nga chum kan ta singing like tu hung kai tam ka ng komisi tan ng yog tu hana khatiam ta chiwisi kan singing tong agang kan ngagi ka ng ya ke ngum gan kuin iso na ka tam ke hotin ke yonis bera kona singing traya kan ya kang kui hana ka om o ingen ak tagin la ya hewa zube kan ta komisi ay akak au ina waki komisar si yaki tisa tuhun sikri nga ki sip tali ng tani okun nga wa doktor ngi muli ken rim chimaka ki kunisa ya ina waki ngung mani kwam ikorosim ta log au ya isi gyan nga batuwa la yang he wa chitkot a ki amars de gani khuna ke kam hosi ki derban khuna polisa ki thakaim ta polisa kan ko enak awre ban chenda an nda ki aka ki ka december 2020 ha echi ki uni ki kaun ya chone ki pumalanga khuna ke lokasi ke hamas del khuna ka ge wa kan e ta polisa ta ga wisi ke ge awana o ta la kya ko ya giya sike wana tanungabong sige ke galjeli choga ke ka ke lukanda ke marin hill khunam ta lok oya ke tha plisa ku ke tin ha ko eng hal man tin hana tin ha ke kundisa ta kula plisa vi ko mpanga ka o ying he sike tha khuyam kem ki tam kon tu rasi ngasi ki ola watwe ko sam kon ke khuitam

0: kame temono tsa skatekise yen ire akam ta go siere ga mele teng ke kara go xka fm se ke nne te ya ro ga te o programme te a kwa ga ke tse tsa te ya ntla go tswa tlo mo ro sane he te te go tse tse go ke tsa go tswa sa no ntse kwe ke mo ro sane he te go tuka go kwe a ntse ja tswa te dzile ta maongo no ti after kapunda ta no akame o wa khatama tete ko mbamba kogwe rado tita tete ten kwena ekdowski no nete akwa te ya rokwante program morsani suwe morsani te akwa te tete ko bori akia o karato eko no ankiri bori jihaji te kumo ko akwa o no yam ka bori te kumo ko suwe te si tu di tui tui a te sana ti ka em ki te ko kumati no ki omba para ya hi tin khuna kha muka ara ko ya hi na ti a no no khus ku ma ti he pa tu kha buri an no o tu mo kha kwe ko ku ma ti da parlamente ki te ko khu a mk party si di a bu si songwe a ka tu kha no to kra ko hi business wi ko ma ama e we san tu a wo hi a mi tu ni pa o ma ake khu angwarta e ko te taima to e ko koma mayor general frozen seta no acha ake te ko tim min ran de sei sa se seri a kha kwa ita te gele o ke se ko tete gwe se springbok ko a ka te ke a se ni mu he a cha te ma ko wo kurita ange cha corona ko ita tsam a ka mo se kino cha a tsone sa ha tsetse gwe si chat si go go kritano a he ga komo te nna ga ba ba sikate kwana he ne una mo kitimo so bona o kambiyun go krisi ga ka go krita te he England se se sa tra ga tsheka Johannesburg ski te ki tue ire ye go tsam te si kweda mbore ka tsetse ke
1: olwa ien ke 10 minute ki escape m to mole tlhomeng go tsama me e he a morosanui to bunga e kgona ke kumse le e e a te wala ma jo tsama ko e a di tsai he ka tsama ka ngi e se go mole me e he a morosanui mme zeli to mongo e mo ke e fta ka punda mme he a morosanui ka tsama ka ngi e go tam ko e kan ha o ngole nyu ke gam na gam ke te tu ya ngi na tam sigi ke om ke ti khoi hi kola pa pelo ngi tan ti de gam na gan kha a sigi a o kui te ki gan ni mo si ki ka wa ne kha ti ya ka ngi tu tu he gi kin tho kwa ka ngi sigi khoi ki tam kwa ta ga ma chu an ten sa par te ki ga sorry parliament ki ga vi kwa mo ngi ya ngi ha o em ka par te ki wa ha vu si shongwe gyao ke te ki mko so ti to noi a hm ke panga kinna wa adyang wo fi ang he ku ki sa kang he a wa la ha ko gi se ko afisa mayor general firoz ya ngi sa thwe ki ki tu ma ku he ki ku ki kong fi ti a hm kya ti tro ya ne 10 million rand ki kam hala ke lukumia mko hana junni ta hm ai fasi gani khuna masa sprum bogat e ngia ok e te ki ka hi a o ngoli ni hi ngwa ki spanning ki kang a ating no ka ng hi gi kwa a ta yi ki kam hi ngwa ki ka khwan chi ki hi gi kwa ok ngwa hi ki tia ka ng hi a thwisa un chala ka e ka bunga ki kang ha o bunga ki ka champions ka pun kang hi i gi ang ma sabot kam ngwa spanning kang England ki Johannesburg gani tiga hewala o atwi irma sammi ng hea kwe damwi

0: Amsterdam de monotekiseko yako ine qamta ko agen 50 ga go se tswiga yi tsoma e go ngo test 2 ile se tshe ka sa tamana ko te ya a morosane se bolis de tata tete o je ya ha te khiri ka te khe no jauta ko te kun kara ha ko a program si di a ti afta ka punda ndi ja kwa te jelita ma ngota ata te 2 ile te sekwenda mo bori a tete kwe
1: ole boy Ian ke 58 ke XKFM da mola ke kamen bit kam jmeng ya marasanu ke man selesi da tsikhoy he tla tsam kan ke anam ke kemizil de mahongo ke afta ka punda ko kan tsilo ko mo tsam ale ka ko mi sang mi ing he amor sanu to masi kam hi wala wa tiwi ir masam mi ha ko da mu ti to silam

tsamme exka fmk tbie amoha tsamme ti tawana tweri borie kumsa bambara ho tweri borie kikete na bori tweri kwe ti trezel katembu tiete dia a president Cyril Ramaphosa mamboronga ka te na kumiete ima andisen ANC si u dhaku ngonje tweje kwe kwe te tamaha South Africa kwen a ima andisen e tebe partei he aki akutaku yak icharotin kan kakushi dina pule si u minister karam maskapla ka onvakleng karati kwe an Ramaphosa ama ngqezi ka ham cabinet ese ngibingibe ku karagatin pule chinja tin sisi tulache te qite minyam u ngikuri si usiki a ho iti jawo akia inkara jawo tibe tamiko pule version 13 a ho iti open bara beskermer angi si ko mborunga karahu yo jawo kia inkara jawo tibe tamiko minister qisin komunikasi ko iki dia asu ka angka te ku ayan the valer singat khana do tebe aki anja sinu ni mboronga ka kusi pule si u kanka hem polisha na u khoma he karata o jawo media ki firin 20 haski polisha di kontra ka amper khadiri am rasul majin anja karahita mingu tiku kaikai ku ahui tim ahe kaikai tim tiku mborunga tamu iti ewi ku sikia ingkara jaro tiwe jau ada maklalam seda aki kewu siki ha a polis komisari si a puling dimpani ngati aku kuhe ngehe kewu ti antano khana anja cahu magube jau a amuti ucakia ingkara a jau tiwe no matlangka ngang kwena anasiye kutaku aki kumata akwiti kenipa u mesdat intelligence di Feroz Khan gwanam kakatung dam kan ngonyi ya kumushupi tatiet an ngang kwena ki nchonyi kwita mushupi ahem kwa hirtun yonaj barakiki atieti kakwe ki tungwati kwanaka muteto anajatia mate kwe aju be kan angkun ana am ngati an di forsheter anu komisari si am takana kati aki muku spatra uka darana ku ngusimu naku dokter seter kai kutam nu a kai ti an karatung te spatra syukam e bori kue kam XKFMO takwano firek amnu testi khabana komo gwenu.

0: bunga yin ngai kumagi ke kumang ati chi ki ola e ola dri ka ke akhmani te kum ka radio x ka fm to mana kita ngam ke program ya o finance and commercial aran sen program ya ola ka ta gi yang ma e ke uling ya gan ma e ke program ang e chong ngun o skar ka binam to den ngam mi or tru den ngam program ma ulza ko gi kan hoyen e ke kan da vons ta ha kawala ka wadrek ka 5 minute ta uku afa or uku akhave ka wala ka wadrek ka dear ta khamne ta yam program ya chuang ku tam ku ku anu ha ku ya ke ka wisa ka wa mali kan ku fiela no ba ke ka tsike atu afitika or a nga am go som ku a kon ha ku ya ke kulite ma wa usi khosa a aku coba amgo soke ka dan aku akan kaya program ya cuang ke makungu he kaya mku ikla kama kue makungu he kaya o he katika ya ngatu o ka akiti adisa ku nga anay kake ye katika ya ma awuzela malae ma malae makifela or mke makifela or mtiko ke makifela ma makanin kung ak kawaka waka simpo akang kaya program ya chung bin ko kon kaya program chung ke tike he jun a ko me ko ke jun an me ko ka ka mo ko ya ti ju ko singa mo ko tro ka no ha ju ka ku train train ka ka no ha ju ku ma u ju mali kang ki o dam ko kang kaya program ya chung klik e ko ka ka ke program ko chung wa kong tali english tike african si tangku asik kamu ngawai ke program yang macam kami Oscar Kabinda tapi kalau macam kau orang nak kuya orang nak kuya program ayah cuang dengan hari kah ada ni aku aku masih kaya am kau sudah naik dani dan kau masih kaya he oh si jelas ni mungkin aku iwan aku suka tu tu kau he akam senam aku ati kam tutu kuhi akam se mgoso or mtisa kuhi akam tinga mkongku akinga ngawa kwa mgoso pero mleti mgoso tutaku jila kamu kuhi mgoso tutaku jila kamu kuhi nga ikuwa this art is lekar ne kako nga kamu kuhi to be your own boss katika amuni nga tihi amuni ang ataka and is the boss this is lekast deal from pizza khait tahtine go tsike go tine tsia ngi ke tso ka tso wa mgoso so mtsima tla ya odam a ka go tsike mtsima tla ya odam a nngwe ya khoya tsike wa mgoso ka tsi van platform den ha ka em khole ya go ya ka mngam kham tso mo ho se se mar seker ko mo se ma secret 3 ke se mo ko no tsike pas ya o tsa tsa ke tsi mtsima ka ke kwa mo ke platform dina a ke platform dina e ka nga tsi ka wa e a mo ni kwa o tsa tsa ke tsi he ga tsaka this is een van die talent hier nog a ke se mo ko ngoba this een van die talent hier pasi a cheo nulung o ka a tse ke tsi wan ka tse ke na vuns ta ga tsam kam kwa khang o tla ya program o mo leng ka program ku a go mo khu ya ku a lu se ku ya ku a qong khu ya ke ke tsoda ka mqale ka kho a qwe me ka tsoda ka mqale ka kho nga ntshumi e heng hetsi wa e qwa ke lungu sam e heng hai kulite ma au a kokolo tsine khoma wa kokolo ta si a ka a ta awona or a sa go se ke ya ngwa tung sa ke bu di ka tene tin si a ka ke platform te ko tse ka ne tsam kwa ka go tlhela go kongwe ka ke khosa ke de khosa tswa tsika e heng o si a tsam ke platform dena mm ka ka ngwa tuka wana a ngwa tuka a kwa tuka ta kuva nga awa wana ka manga ka jealousy or ka dasi koe ka mgam kham koe wa set Africa mgia ti troi e ka tiki ha atung o ka tiki ti ige ta tiki ha anji wa o tsiki anzi batsong o watangi kokolo di rechte dier kre di rechte mensa tisa ke tsiki matung o tsamint e. And what is the way forward? Imane tu akwasami, imane tu a o tsiki ma gya kang ma pangisan ngaba tekang a o tama gubolo ta atuwa mesa e kaw. Mesa e kaw matuma kuwa bolo. Miskin ak tuwa titra kwa mngaw. Miskin ak tuwa titra kwa tipululu kaw. Miskin ak tuwa titra kwa katika aki o tiki a kakatang kanga adratang ngang. Miskin awa titra kwa ne. Tatukula ka asingi a ngeke gungtu ako wana ka. Miskin atin netang titra kising iedra kudla. Manu kwa nga yung program afide kasike mkoso wa is indang kaya ko tinitsang nui kitsu naga to takatiki ane afide kaka kumang ano kumang kuka hato wa watike wa ane na ati ta wa nui tiko yi ane tiko yi ake longsa ta hato wa agawate wisi si ane okay or wisi si agami kaya ngova ka kuhita ni nasingo yi kiti. So a kind of uncommon make and I think like a war. They pick it Taligaki Lomsa, come more English, come more Africansi. Don't like a ninova Tigaki Lomsa, don't like a ninova one a higia. Tung a sing, Tung gava drop a nova Matilila Tomatagim, Casey, and Casey to make her pack a comma. Comma. Wa kawa kam kama wa ngum kam o thai kam kama wa de kam mphisi ku ki wa ku bongi ngang ka de tu ti kam ka ting ma tso de is mo zi golden opportunity o khawa khalinte ya ehe ka tsiki a ngwa o tsi o rakla kama ke qwa a o ra mo wa a yetsi me a ka kontse ke makatsanga ba ko anzi ke ma agumi tsuka o tsi dole gising kama kawa nga wa belewa e. Van, kratin ka yi kaisi kwa tsu. So wati a ngu nga wa skola, e kulo fast ake sa ajum daga niye ti kwa kwa kwa sa kwa tiki atu a obesa khiti. Mti maka a vindi kamta, mti maka ya o, kamta ka tuwa tuwe ka a gisa, mta mun gisa nga mta ka. Gisa nga mta ka, kake tiga e. Makisada matuk ati saan ngawa iki ka. Tatiki ka matu mafiti ka ngawa or makumisila ngawa. Imane tu akwasa mi. Katiki ya ngulita wa kubanga yi akwa ua ki bila wa gising. Kubanga yi akwa ki mzu gising mati niki hui yi. Or mzu gising mati nina a hui akatiki atu akwasa at e. Tom like a coca coca to caruses come up drop on the gym. Tom like a coca to sing vanir handed vies, tell it to vanir handed vies. Van catuatica eh? Hang was at some platform, then it could not come a sweet classing. Cagane platform and call me platform in him at 2 weeks in this attica eh? Cagamuni oka usa. And miskin katsike he awa saayi. Miskin akonike niye kolme gisin gya platform tin. Kolme gisin gya platform tin. Niya yikonga wa disel di unke he mangta ya gitsinga va. What is the cancer or golomo kula ya ehe ya ka uhe ua. Kanku ingo wa kolme si kolme ya gya platform tin. Niya glatong okta ya gitsivan. Matila di kama ke rehtak vara. Mgising gihie kuhi kwa kingi tige mama ni kumisila ngaba ni ukawe ngaba mara miskin kawe ka ngwa kumcha or toko ka ngwa kumcha or malike ka kula mchaka maka maka ya oho da mchaka lida kwa platfundin omja sima kula malike ya matkawa to kanga nga laga magwa payahuya for build payahuya for build man kale mangi gihia eh tiktak lakwa kwa kong so akata u or makongo sing gintama kwe la gintama ngwe ya ki dawa Makan itu wad amak kuat sok otu kami gem tiga hendik kami. Ini kan mesti kan sebrek. Gol amak la kang awuzala. Gol amak la kang awuzala mau cew. Kan aku gini tiga amak tu tu was kau kau wasit ke saat asing semati li berakter war tu aku sami. Wan mungkin ngaji tiga kau. Tiga mungkin ngaji tiga. Kita orang macam tu, tapi kita cuma si. Man kulit kau ni ayam goma, tapi kita amunipasi as, amunipasi ag, entah eh, amunipasi agom. Ia muda self motivating head, ia muda self pertaruhkan head untuk seni. Makin ngah tahu dengan ke platform ni nama tuasin kacin, muda mak acung otak kita si. Cukuplah kasihnya aku nak ane kulit kau entah eh. They sell me to fear and gasni a gear. Ah, go on a toda or cat like a chee. One goes to the good like Tamago to like asking a to do who ake ng and over your head to do a bang and over tit or guessing. You go a come a conky goa. He echo a come a conky goa to go like asking a to do he a bang and over ye. Definitive. A watu. A bisakit a booming. Ya atam. Ya atam. The komko a oh a successful entrepreneur. Komko a kau an kamakwe the komko a kato wa tike he an iti the komko ti kwa kisi. Tkwa kisi. U agam. Tkwa kisi on yu that u agawa. Te hi apuru rakle. Tam kasa a mpromo. Tam promo ko tam kwa tri.
1: Moro bunga platfontein we my lok micro fiela khona ka ngya kimbli ka zigwe ngai khama ke kwa hana mali ka ngu fiela ka ngwa ka ng hengwa ke ka kukuma ta kwa hana ngwa yi nteni kwa ngwe ngwe ya sasa tani zigwa hana yi ta khwasa yi khod yarta ya ngwe ke kong yi wa ji thwa yi ngwe khwasa khama ko ji thwa ka ogi wana mali ka ngya fiela ka tu amuni ungwa kula ngsinka ngelongisang ngai ke Malima ikwa ngufiala chikwa. Mailo kumekro kakafiala si kuna kula waka e chikwa kwenye kama kweheka watike itutu kwa kwasa chikwa. Ka atu unga wa chapel strati dren diarta kekwa ng. Soprati malilima nga gang. Taka kwa tu trofuna numbro kawa 053 83 2 4 5 niha.

samcha bole qala ncamse ke iqhumo cincumke athi yoke wola qhamcha ke ke masiziri athi yoke akhir ke qala cincumwe namse singimse titi mga ucecwa msa samcha ngumela tange ncwa firiri iqhuntele ikhwedam ke thimbwa e namse senda ke game sa titi kang ngat kekom sa kasa ki boru gue kang ngam sa ki fir diar taka ti wa ki fir diar taki kalak sa ngam sa kadui kau sisa hanam sa kise game sa kikimur lagi studio ngawa Rico Rix Maliti sa Andrew fix gonggola kalang hoat sa ngam sa kibolang hoat sa Englandi sa DR Congo ke FIFA World Cup 2016 tu nang ke round of 32 kalang kada ya kana khonku kake umang game sa titi kau cakwa angang game sa kalang ngam sa kumang ngam sa AB Victor kalang sa sikamat sa ke umang Cuwe, bisa titi agkom sa tige, direk kom sa, eki, kawin di harta kamu ni tige cimboy.

exga if emoner ten siwe ngi negara ke mtsa mtsa fitengi ndo ake ecamtsa ke angeke balongi mtsa fitengi namtsa titi ma ke aqhumu qhamu ka qhamu sare qhumu ngumke ke wiske mtsa titi ma xwa qhontsa wa mtsa planis ngai ke wiske qala ke mtsa tutu wasing o ke wiske mtsa qatani xwa tutu aqhumu qara mtsa singi mtsa ko ko mtsa xwa ke ngawe qala qhamu ngumke ke mtsa jiwa pas mtsa tutu singi wa wa mtsa sing o planis ngai mtsa qhiu ke wiske ke xwa e to mtsa xwa jala mtsa mtsa tsiwise ka ndo wa aqhamu mtsa pasim tsa sangai mtsamani tswa singa tsiwisi kana mtsamani a hwistan khama ka ka usena wa saka hi asangai kwa ka usaka usiki apa nga kwa usaka usisi ka khika ya u jela kwa ki tsala tsam tsume wan aplani ka usikan do da sangai u ka ke kana tsamu sisi o kana wa usisi ka tsiwisi ki a kwa kwa awa along sa khama ni singi ki kone ma ka ng a hwistan khama kwa ka ram tsa kana tsamu sisi ko he ka mtsateni kwa he a singwa tsigi sanwa ko imtsa sa tsigi ku tsaka ngamsa u tsaka ko ngamsa ka wa tsigi kang kana tsamu sisi he mtsa kwa along sa khama wa tsiqi ayo ku tsia kang ku kong ngau tsia kong ha kwa ka u tsigi kang pa sa u stan khama kwa u tsigi kang a ka sa a ke ki ko e u tetia e u tsigi ha kang u tsigi kang kwa kang ku kwa ma amana sanga ka ki ko na fa amana sa ka ki ko na ta ka u sisi kang no kang kala yim tsin khoda ki kong da ki tsa pa sa ta sung ka ki tsa kwa a sa ka u sisi ka e hu kali ma ngui ka ma wa tsigi ang hu tsa u tsia pla tsa ga na tsa mu sisi a kang ngo tsi khong ni a pa si a o hu singa ki amana sang ha ga u sana amana go re no tshikgonga fa mana tshikgonga tshikgonga ba ka u sikana wa plan ya e yang a qhe he kona ka ma kare kha tsa dam tsa sare ke kana tshimo se tlatla ka long sa ya ka wa da kon ha ke u sisi ka ya tshi jala sing ka e kang pasi o ka e kang jala khama khwe tshiwi se kana kang kana tshimo se se ha jiwa ko ha jiwa khang go nwa ha jiwa nna wa anga pa sa fistan ko fa pa sa fi sang hi ke mchima ka u sisi ka ya kang ka u sisi ya tama ya mchima to wa sang ha ko na mchima to a fistan khama ko na o mchima ya tung apa nga ko na ta ka u sisi no wa a long sa ka ta ka sang hi ka u sisi na long sa ka ta fistan khama long sa ka ta a nga ke ka u sisi na long sa ka ta sa ki ka khwe ke ko tam khwe ta tshiwi se ke ma to long sa u tshiwi se ke ma pa sing sang hi tsige ka khwang khou tsige ka tamtwa ma sang hege gi khalema e ta kona ka ma hwistan khama ka tsisi ke kana tsomo sisi tletsega a tsaha a ya tong ang hi mtsima tsi jala sang wa tong ang hege gi ke temo pa si de temo tswa jala ta kona ka tsa sa ke ka wa khwe ke kana tsomo sim tsalo sa khama tsisi sim tsa sa tletse tsisi sim tsa a ta mulai ka wisena wa ko e ya long sam tsa tsige ya kon kham tsa nka kama yin tam tsa wana ka wisena da kham tsa sing heng no tsige kham pasi ko em tsa so sa dam tsa sam tsa fiteng na ki kala kum tsme a sibatle a tsam tsa wa bala ma bala ni ki ekskeve mo nartensio ngi ege ni

0: Comecece cafiriri, digi amavan in my tea, Boris Congo Tamen. Timbamba de Radway, we comes to take the tatin, si Bori Kriago, the Monican Sunga. Enfie Ria Quena Angra Team Medicare 24, Polisa Serit Porongae, Hasi e Akam Sika. Tesena hiki kuwa hiki kwea, vusi musi ketu matlala takti itema 12 kuri zire ki nguta tine kiaru ku ewo senatim. Mporo ngazi kwa senatim he, Pretoria si kuni saa huwa biesa kiti anyaki sesa kako amkwena kwe kati. Ofuna kwa kati aha kuri zire sika kiaru kwe khasi he tesen dati, enfie hiki enu matlala maveta anyaki tehe manko kwena do kati vim. Enfie khie kwen angrati khana anisika kwarek aize mwa kwen ngu sentati numu ka endo ta zire sika kyaru ka kwa iku jika zihe desna gori ta. Matlala matle sika toka iku hain boru nga siri di tsaandia. Kuri kara kuwa di zao ka ana siri kou dia kai hiya di kien kara manda ya boru nga ziki. Boru nga iswiri o hati siri di paru atiwe onetin akandwenda kde maliyun randi ki khasi esi ta. Grenzi amanda kwenkwena kana kumtawja kuya kuangrata uka itu sika limpopo ki besa a kumwa tin a tsaay tinki besa a kuruna tin kwen o tinki. Yalfu malawe mwosika kwa kwenna kana he tumwati bait brakata kite grenzi si komiki besa esi tsaay tinki. Sesen feifta kasaisi kwenna derbandiki ya kumusina kakana he kumwati ana kheri o tlhayengo si ana tlhayeng ga go gana mo sika tanta ya ma go kwen o nkwena ke meme mo khotsi a ga te gana tse sika kha o kuzi am ta go tadi nkwen kya re na dina ga bana ga mo kaino kya eng kar ga daus ke kona go tshununa kunta siti pawa kwena a ga te kra ga di paro a kwa dia khasien e sika jao senta ting e ya akha ko an kona ner sa ta kite na khana ane ngo go ja tsega kara khoti ha yones ber khasi kra kha akha ko an kona ngia ting tsam ziki an tra tim 2006 ndunda ngi kwirin 2007 ndunda ngama te kwiri siki 8.36% de size sika paro ki tsinza sina swiri ya gota Siti pawa kwenna angkati ngukuru sene khasiye itkan tsewe senken senagom eskom khanahe tiya metropolitan municipalitetin sinde ta darok aikwako kwe kwa tim. Siti pawa kwenna angkati kwe sika khana anisika eji kwenna ngu zikitni ji sesa ya khasiye kumako kumako ngo ziki kouka yo paro e khawana tiya kwenna kwe khakam ziki yamako zao katiki. Susin kevem ta. Te borisi khiri oe. Namibia sire khiri nga khana mwa ka twala ko South Africa ki ana hiya tiin kwena ki. Dango he kaka te angi ana kayate khana ku sen tanu. Ngo zi khazi e suri sena tiin ha omba pira na South Africa ki kana hiya tiin kwena. Tui tui ki kiare ta nga kai tiin kim. Manda ko tiin aung kona vendu kaka kwena aaka te kwe sika deisen de saye si kwena khanaji a kusin anisika tiin tam. Namibia City Ministry e kaiku anina mkunda kubu ki te mako na aaka te kwe sika khanaji alu kaiji a yamako muwa ko sesa hatiyo muwe mako kwena ngi tiina kia resa kia atiri tam. Frida ha e sika khasi he Kuiko anka go mangu siki kwena sik areko khana kyare ngizia te kwanka ritam. Kheri oro ministere Namibia sidi muna mungkaiku na zarukla anigite mako. Sialma asipala musavi anka te khana anisika Pretoria ki anakoti Namibia kwena ndeta kaiku jia khana ya mako kunka sahinya ditam. Te firi iri borisi kheri uwe. Kame teki firi iri kamako derta kame tengi eti kwa te kubori eti kumsa hiye. Ekska FMK.
1: Firi ngomdi kongo wafai mante na Ekska FMK. Ngomita kwa mngote flutsi nongi. En fi khieng ta ke medike 24 police mali bon kans ke hana ka police si bitel mbane bon ko ke tsako tsaka a bisredik o vushi muzi mal kat mandala se tsra fa tlhoke ya 12 drongo ka pretoria ho fuka tsaka tsugi ta xing ta ke ka wa tsiga sing tsue shawa ta ko fuka tsaka mutin tsue sing tlo a ya strafu ko si seka ng he en fi khie ke mahlala ke ko si ga sing tsue sing komoning tsu ang ko tro en fi khie ng ta ke in kawatikang sa tua tu seng ka tikang he waka shunti ka ukune sa tatitang tang strafu kang stene hng kama ut ango ke tro kang mantlala kala ka ng he singhi kak lang wa ta malibong kung he kang tua ka kang ha malik lepe seng ka kusi kang ng lang kawan ne malibong kang ka ting gumitong tuwa norti en akan dunang maliyun randa ke tsa kwan en fie khe kong tikang kaizir ng kanjo ko ho en gichwe hana kengkip kani ka ng Khrenji ga gri khot koe ngi chun gri khat khot khama khoe ge besa un khale kan kone salim popo besa klik ko ge tawe ko yal fuya mala bi ge sa khama ge khui ke besa ge le ya bait pre khkan ka khrenji kan ko na ti ko ge 6 5 and 6 ta ga yin ki kama der pan ni chyo mushini ya khme ugang da chyo chene wa kwa ngi ngi ti ka ng me me yom kho chi ki ting da ng ke ya sing si mane ha ta ga khut kam ra kwa sang sing ti ko tro fe la khra yin sang me dibi ya tenin mo le ki kwa City power ng dake kara khali si ko jhe kala ng adag dawa kang ske khut kier kang energia inersa Johannesburg ka kara khali gichu gita kum tung tu isin sen tun sen sen tun da ki 8.6% de City power gichu ng ke kawachi kang sen gita sen ki tit kong kwa tu sa ke sen skuya sa kwa sang mwagi es kong kani kuna metro municipal tit lit lang kong kwan da City power ng dake yitu cha gita kam sen tukung sen ke cha he wala singa diro thama ko kwa ka la tina khali kara hai kwa de ko si sa tu yung ka kan ka ngi fasi nambi bian ngaw sing de chuki ta sing gi he ga programa ngi wa ti khoin ge set africa ko la kanu sa asteri dibi ka si ka ng sang tu tu klak ka sa tu tu ta khoin ko la id ki passport hi du ng mo le ta vindu ka kan ko na sing khala ge si sing ti ko gi de sinings ke o he gi dibi ta nambi bian ngaw sing gi ta sing ta gi o chala kan ka ng torpan mo ki gani kon hechu megin kam balaka ki kal gings kasa kudla kati khoin gei gchwa gya kon ki gui freida se kin o sigan da chala ud nabi me ministra ne wa selma asipalamu shevi ge kon ki kawan mule ka ng hisa sang ta kang no pretoria kuna ki nabi me da sang skoma no chuska kon me ngwa firi ge fan kola kama fa fim sang kon eska fm

kaya kung era satu ochi ko ning komisi ki kung ta ke za bar nga kan ki chiu si ka nga chue nga kong sa ko ko tru gen kan ki chiu si ka nga sko chue wa kong ki kala ka ng ki kamara je ng ku ko chit ko ka nga ki ngo hana ka ta ya ko chi ko ki ni honor ti dui ki lang ngule ng ki tu a ba de lan ko sin kula kanu sin ngo ai di ki passport ti sin di ngole National la ke khuk nga na join ke king ta ke tu tu klak klak wa chi kho thing ke tu veta yang he wa passport ti wa ta ka chang ngoli dul ka se ka ang sa ng de dul gul ka mo ta chi us ka ta ka chi ang sang ta ke ngo ke chi us ko ke o strip nom khu chu sing ka tang king ke chi ang se tu tu na join ke king ta ke first tra nga te be lu mo sikili ke king ke ng khu pretoria kon ke beskap us kap ke kwasil natali ke ka cha chiga ang chikha kin sen khri khama gan deing ge tu chit khos ge kwa ka te na chiga ang fre sa te khona te sen hi ge ngi ng he sia tu tu ka he gya ka u u sen ke sto lang ka kwa kwa police sa ge tra tra ge chit khwa kin khali ng ke tu tu tla ka ng ra tan da ke ni edelberg ke khautin khona e ti ko ri train tu ne kwa ang ka ng sika ng ti ko dri sa khama ko khui ti ko tra tra khama ko ge vigi changa I kula glu vigi singa ngatung vigi firi chang ta kan I khuising da tuira tuira ta no si tu yo ching ni polisa ngi tina kam sang chi usi ka ngi kon ngi ke polisa ke ya ko se tra ta kan ga cha si tel ka ko tru jalla ta ko si ka si tina ngi la kam sang u ti ga ta sang ki ngi ke wala sa khabar ki ta khabar ki ti wale ngi he wa fun dei ti yo ka chi ka ngi fasi fi engi nga NHF ke varski ke katanga ke kone sa Venezuela vega ka tron ka wachi kata ke ngi kisin ko trova ke debit kone ka tene ka kali kama ko NHF company ka kang ta ke si wa honor ti decent de doing he ka ke ngi kikle san ke ko ya kwasa san ke kam kwasa I ki using he organization sang ke kan kan ke debit ko na tin gara kam sung I ging ging nga ko Tekan kan kang cuit aku ada isin 500 tiket itu sehingga kau kau ni kau ni sekuat. Kung ni wah, firi dia ada kefar. Kau mungkin sih untuk sampung ni SKF.

0: Xama XK FM gixewade fir iriye xama ko ni khan der tah minute jinje khwata xam kha yera khwate u jao e borigu khwe ete xam jika inja kun qosha kona ka uin e shikate ki bora hete guki di mamara khwate XK FM kike tin kun yo ka kha to se darasa cham de flitch nonge ti marats berahum
1: fir ngam dikwa ni khan der tam tan SK FM tam gi re tur bam ko program ngaburi ku re sim ngo thong da par ku spani ngi ka klen ngom ngi mi ka de flis nong gi ki mar sper khura ma kambu ngi klen ngo chge bala
0: ngi shi u bori ku ki ngi bori

gaqala ya chinji khona ngaqola gaqala da inaka tsike asinqoke ke wola ka pyoro ka tipiti wa tsheche ngamtsa sendeke tsiya gqamixoxo ka bunqumtsa sendeke kisi icweni ne khama round of 16 khale manxeko ake venya ka thota wa tsike heka ngakuqhamo ka mtsa sendeke nga bola singitsa ngqo fasi qoke yaqanqa ngqo ziqo mtsa sendeke ko eyagqawa round of 16 mtsa sendeke ngiye icweni ne khama khurupu ngakhale mondo mtsa sendeke yi iqha khu khama ko iliqanqa khama ko ke ya iqala tshe khama khale mondo aqathi khama akona nqisi ko yaqweni ne khama ko yakiseka khama ko ke mukuthi tshe khama qala kang yasinkata ka wakthiki ikang yatutu gicinqa ka wakthiki kang yatutu gicuca tshe khama ka wisena mtsa samtsa futhi ncane ke yagicam tshe iqala cam umoya ewa nguwe wamtsa sake wa forever cam tshe excave monarch ntsiwa kanqekene ha.

kula tumaya kula singa kula sika maya kawa chike tene na tomo kwa tene ni kwa sida ka chichika unwa kani mwa ke wasip tali heuke basala a u ta wa basala ta sa u ata wa sika ma kawa chike kan kau chong ngom kwa sida ka kwa akunda sa ta kawa chike pa ngom kwa sim debe gya chukuna o m kwa sim khasine gya chukuna o m kwa sim iye kwa ka tomo kwa chukuna m kwa sim ta yin kani mwa ikwa hi kawa chike anga susum kuka achiya ulang ang nung jala mo siya sa tawa nung mga ching na pangap ko siya tagi kawa ching ko tuloy pangap aman ko siya ang akasine kay kanusi ka chukun aman ko nga bay kapan ko kulang nga masi tagi kawa chike kanusi ka tene ni atan nga tagi akasine pangap ang nga kam wa chike mtan chong nga walang nga ang kwe sa kwe sige mga maso tendu ito nga ba ulang

xka f m kawa ulenga e pongo mtane ko chu awunga por khara mo sa wuji chi ka ke radu ke ka ba tu ka khai chi pongo ko si dei wala ma chi chan tane ko nga thoma ko he ta kwang khan ko chu pa ke a ko si dei ka wa ne khai ka wa 5 in 20 ka minute ta ke mtane chu awunga ulenga wa ngwe sa wuji chi ka ke radu ko ngai de ke ka wa ulenga wa mtane chu ngwa ko nga dagi masi dagi ye kwe ka kama kwe ka nuse pangwa ba kuse dagi amani ngosi nga ngay dagi ka kwe ka kama kwe ya chicha la ta pangwa ba ka nuse awa ya ea singa awa ya ea tumaya awa ya ea raspitraya wa chiki mtani chunga wala ngawa ta masi dagi kwa nkangu kusi pa fir en diharta khamanite mo ka nga wala ngwe ten ngosi tawa mkwe sa kwe si ka ke radu ke kawe atuwa kai si pangwa ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wone ken seva pen neha fm ngurum tutu kwe a ngwanta walang ngwe sa kawisi ka ngwanta ke wala ngwe mta chong ngwa kwe si dake kwa mta chong kama ngwa puru kharum ngwa ngwe sa kawisi si ka ke radu a kwe si dake kawaya tuwa kaisi mta na chu a ngwa walang ke mga maso tendu a ngwanta walang ngwa chicha ale kwa puru kham mta tutu kwe ngwanta walang ngwa ngwe sa anchima ka ke a wala ngwa kwa nga ale kwa wala ngwa mtu tukwe unwa program ko san chima ka ke kawa res ta ta pangwa ko se de kawa ka ke mu jhem ko chungwa ke mongwa maso tendu ta unwa ola ngwa

xka fm ka wa ulanga we mtana kuchu aunga program ko sa uje se ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangal ko khai kwa radu ge numuru ya honi ten se va pen ne kha fm ngalum te tu ko aunga ulanga wa ko sa uje se ka ke ulanga ko na ta ka ba tu ka khai si pangal ba ngu si de ke ka wa khasun aula tameng ma tang ma ge kanu se ko se de ke ichi chi ngan ko i ko ka kama ko ke chu ko na o ngani ngi pa ngam ko se de ke clinic ki ko tu o go ka chau ka i chau clinic ki ka wa chi mo tu le pa ngam ko se da ten na se de ke 20 minute ka ngo su pa a ni mo ta ngam ba safety ki krem ngo se u se se ka ke u la ngo ko na da akwi ali ko ba ngam ngo mo tu ko ngo u la ngo ji chang ko se ke mo ngo ma so den du ta ngo ba u la ngo

x ka f kwa ola ngoi pangom tan jong ba we sa ku ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka khai si pang ngoi khai kwa ra du gi ni mu ru a one tin si va pen ne kha f ngoi tu tu ku a ngo ola ngo ngoi sa ka wi ji ga ngo ka ta ke ra du ke ka ba tu khai si pang ngoi sing te ola ngo ji chan te ngoi ngoi ka mo a de ka pro kham mu tu tu ku ngoi ta ya a program no ngu sa wuji se ka ta ma si dei kwang khang ngu si pa ge ka wa tu kha isi ten ngu chu au ngo la ma ji chang wa sa ku ji se ka ta ka wa la ngo ten chung ngu a kon ha te kanu se a gu si de ge wa la ma ji chang ten ngu ma ka mo ge me ngo chang ngu ge kanu se a gu si de ge kare me ke safety ka ti ngu tu le a gu sing ge chu na wo ji ge ten chung ngu wa la ke mo ngo ma so ten du tu ngu wa la

nga ko nga ki ka betu ka isi agu si da yugula nga wem ta chu nga ko nga ta aku I ali ko abraham ntu tu ku mo ka ya wala nga ji chang bu san chi ma ka ki radu ta gu si da ka ru si ka wa ching nga tu le pang nga gu si ta aku I ali ko abraham ntu tu ku mo wala nga ngu sa ko ji si ka ki radu ta ma si da ki ko ang 20 na khamani te kan gu si pa ngu ka nga ga dang ki ka wa kini nuku uzila jua eke kola pangau ko sire ko jingma utu lage kana kau jua ngu kakua ahana thamu koe problema ngau ke maunga maso ten tongu ba ulang

XFM kawa ulangwe mtana kuchu aungwa programu kusa ujese kake rado ikawe atu kakaisi pangwa kwe kaikwa rado ke nimuru ya waliten seva penneha FM manu mtoto kwe aungwa ulangwa nkwe saa kawajese kake a programu kona ikawe atu kakaisi pangwa kusa kawajese kwa kontaya ta kusita ke ulangwa jichan tenu kwe tumu alikwa programu kwa mtu tu kwe mga kaya ulang mungu isa kwezi si kaya na masida ikuang kan mungu supa a ke 5 minute mungu ang tuan nga ulang nui ten hoji tawa ko sa kawisi ka ng konta ke radu akwe alikwa program mtu tu kwe mga ulang nga wa mungu isa ang cima ta ke a program nga kwa nga kwe ngay day kanusi kawa tuwa kaisi mtu nga kuchu aw nga ulang aji chang kwa sa tagi ka uwa resta ka tapang nga may kumasa nga ba nege atizike tina atizike kwem dan chongwa ngwe sa go jese ngaire me ngwa tangal ma ge kanu se sa go sim de ge dene na sing wora ngwe ngoji ta ba kon de ka wa kininu jwae ke kola pangwa go se de ko ching ngau tu la ke kan khau jwa ngwa go sim de ka go uzila ka kwa a ne thamwa go i problem ngau ke mongwa ma so tendu de ngwa ola

ka wolengwe mtene kuchu awngo program go sabuji se ka ke radhu ke ka betu ka khaisi pangwa go sindagi ka wa wolengwe mtene chongwa ba ta masede ge me kum singwa ba nehe atichi ki tini atichi ki ko mtene chongwa ba hunku e sabuji se ka ke radhu e ka betu khaisi we sindagi wolengwe mtene chongwa ba ku e ali program no ntu tu kwe mwa ka wala ngi ji chong sa de chi ma ka ki a res ta ki a wala ngo kon ma ki mo ngo ma so ta ton wala ngo ji ta ba

kawa ulang ngoy pangam tanu kuchu aung ngoy program ko sa uji si ka ke radho ke kaba tu ka khai si pangam ko e khai kwa radho ke numuru ya wone ten siwa pen neha FM ngam tutu ko e aung ngoy ulang ngoy chang ko sa uji si ka ke radho ke kaba tu ka khai si pangam ko e khai kwa radho ke numuru ya wone ten siwa pen neha FM ngam tutu ko e aung ngoy ulang ngoy chang ko sa den chima ta ke aprokham ngo konna ta gozi de kawa dem de masi de kwang khang go sipa ge fier ta khmle te mo ta ngo le ni ko ji ta me ngo ta ngam le ka duse wo su de ke kininu joy ke kola abosi de kawa ching ngo tu le kon ngo go sin de ka go uzila ngo si de ka kwa a na thamo khoe pu bi man ngo ban ngo man ho sa o man ho wa ngo ka go uzila ko kan ge chu khale ke mo ngo ma so tu ni ta ngo ola